mais radio ne rekalamba wa misisa Timote oyokobioma omana wabolome ni kapisa kapisa omana wabolome na yote akarasi ako akiriso ya soganye bia ebioma kusujo murenge bahikeko utwa ka nyimba kapisa abahulikirire tuhorekerera ndeke kunde ne mwati wana kosebo ebindu abiya biya biya biri hikenoka inesha banduko moyibulia ngane behe omuyim aba luana bana mukola aba baba bana mukola eyibatsiro yina mukola namara muchabu shibali omulobero ko lohandilo yibatsiro abali omubyaganda mweyo ebindu abiya biya biya biri hik ninesha banduko abiri sesia maduka ibakanda byama bya behe no honorable misisa aha mutega matwe inyomo karango revendro ebindu biwene bya biri asa aba utu kushora diyo omurisha shaola epile krayo eitandi kre kuitiji batsero kumbi walwo uli pile kaula omu ibatsero niye kulere ye rouge e kwa bien bleu na kablashe kake echende chatu checho etukaba minyisa inyo bafanya biashara intro tuli munor kivu itwe tuli ituri itwe tuli mo kasende mweria itwe tuli mubeni omumuyiwe butembo injenere mutemwe okupile eno eyabiri asiye handigire ku yibatsero yabiri yahika pamanye berekirako na mahiro na karadio kaye na mahiro motorshe sehere waluba ehipile ehandikire ku hete ibatsero ni pile crayon bawulikirire banzo bato ya babuya ehipile heno muhiki kambali yanu yo musamidi aba honorable ne batemwe na ba reception ne batemwe ehipile heno hekayo motorshe pile crayon ibatsero hikayo mu diktafone hikayo mu radio heke heke ehipile heshire ehiwana kutsebo engare mbaremba abandu bushibo mungulo kumbe pile kreyo esiyasha bulukumaduka engare mba abandu bushibe lubero epile kreyo yeshire murangureyo okubunje echondo echondo mbokani mbokani bosko mbokani epile kreyo enu nere mutemwe nama bwana huyu mayenga bere ese hiyahwa mena nabye nabye ku mukaradio muhendre ehelu hiyahwa lenu epile kreyo ibatsiro ha ngashima mushakolo wa murefu wa murefu abere boto mwana abere yahike ya murefu bya kahika abere letechi epile ibatsiro hine ndu rihande kwa kuhiti ibatsiro epile heno ai kapisa hiyo ni hipile hiwene na kapisa ya na yabere sunga ko hiyo ne riba ulikiriri esi washe nyibulaye nga hipile nga henga baneka haye erunga luna bakangania eya tukabaneka tukaba ne ko ku grerute ahiko ku veje ashe wamabi ukalorere bwande efuru ewe luwa endo kudroa okugosh. Neruka hiko kujoli haujui. Neru ebatima yetu. Ili umuka tikatike haujui mwaho. Inandi kireko te chiposo masibi. Chiposo masibi. Mwase morangura kumakarto. Owe pile ibatsiro. Ninashi kumoreba anje. Inyomunyi ulikiriri. Wale ambao wanapatikana mumugini ya Butembo pile kreyo ibatsiro ya kwenda mu radio ya kwenda mu matorshe haisha kimbio ni originale bandugu bababa bandugu bapenzi twende nunua kupile ibatsiro yipini yuwene kutsimu nisinere mutemwe na kapisa ni mutemwe na mushumbe byalana no mutende cyo ati ehipile ibatsiro hina yanabari anzahyo ne rinyomo karangura mama sabere ya retolo franga ewe dolari areteyu owe fra areteyu bata hi situa hatu kasha ule bendu bikaho lubaluba iyo yibatsiro makamenya kutulio mubwaga tulio mumagumu atinu yehe ngarisa na bakomera sabeki vepile.

Ngawa wira, epile nu yu wene kapis. Aji. Nanabe na wole hendri, ena ya ngawe ridi depase. Ena vele ngawe ridi depase. Meku ima siku, kapis, ipile. Ni vre kalite, originale. Iba tiro njo kalite ya kweli. Pile krayo radio kidogo kidogo. Ya kuenda mama torshi. Tena mukabei kabie, mulete makuta. Mulete shofranga. Ono mabe handeka nayo. 09 atakisante Mungu atubariki ngasoma ingo kuyandikire atakisante Mungu akubariki nimero yeyo mwatyo Mungu anyetsumule na neti e na Mungu akutsumule mundu ubutaratibwa kamenyikala okuyaka kola neti yomu yo ibatsiro anawuti hotel e you when Seri kukuku ya viringa viterebe terebe kirisu mwabandu. Ina virisha virite ni hipile. Ehi kayo muchi. Omu maradio. Nero inyomu kakuli biashara. Itwe bagarimu. Itwe ba profesor. Uka kolebi ya ubi ya karase kwaho. Ewa viriru muka radio kani ya huna muka mehimizike. Ehi kasa rukuru radio moto butembo beni. Kumbe wabirite kemwichi. Mehipile yebatero. Aha. Ono maandika ati asante sana papa mheshimiwa. Ile pile ba isukume huku Beni. Niko Beni Mabolio. Niseme ndio. Pale deja bose ameshikia. Ono maandika ati mkubwa ile pile kreyo. Balitengeneza wapi? Nitikalo shine. E China, e yetuwa hikakera, baka ule mo China. E China, ono maandekati ati, asante, na Mungu atubariki, niti ii, o Mungu atumule na bakomerse voshi, o Mungu atumule abade techini mbachino, abape, o Mungu atumule baka hulikire diyonu, aba nena mahuriwa wati ii, netutuki ulechi, epile ibatero. Ito ba komersa, muze katabu efuru, katabu efuru, huya rongurechi, epile, ibatero. Okuluhande, olwe chabi nyonge, kasindri, kasindri yeyo mase, mureto olufranga, loku, mezo ibatero, mase mwe heke makarto, hekarto heka vya heke heke nreke, neruka ndi mune, Hekarto ehe nemu ma normi uwene. Si wanga heka yavo lamu. Nina shiku muna kwa mire radio yeyo muli yeyo. Nina shiku mureba anji. Tuburaburane. Tuburaburane. Tuburaburane. E radio ni yenyu yenyu. Radio ni yenyu yenyu. Tuende tuya rangure. Tuende tuya rangure. Tuhe kukuchi. Okupile yivatero. Bauli kiriri. Asa atuwa wanzi biashara. Asa atuwa wanzi biashara. Etu karangura. Ewe iromu nyumba mwechi. Mwe. Endo heka wola wola. Lakini muna wire. Ngasangala. Ewa rangure vendo. Neruwa ya wole vendo vikipu ka hoho mga kasi vya tawola. Yani umu ekonomi tuke watuze. Siwa shibei. Siwa shiri ritumika. Washinje kapisa radio inamubua. Na bandoba na muendele ya rehandeka. Ono maandika chate. Mungu awe na muze. Ule mutoto ni mutu bie. Tunamupenda siye bana garsoba mbutembo. Mutoto. Ha. Anama ulume wa atibenzi romu patro. Niti wama vivya ewa mashiala. Kumbi wakolebia babao wawabia kakola. Itwe walu wana. Tumaye mefano. Eya bandoba anu. Munelengirebo rumu mavivu wanga hula. Ganga sangala bandu neryo eshanga ronda marelasio eshanga ribya baba webye balwana tumaye mefano eya bandu bano munelengirebo rumo mabiwe banga hola Ganga sangala bandu neryo eshanga ronda marelasio eshanga ribya baba webye neru hino hiaka shirili shirili ma ni

0: Asiokwe.
1: Sari, ya mwagen rayeti.
0: Omogo mamusa, yo wana matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey, hey. Savo mamba.
0: Yo ya mala.
3: Savo mamba.
0: Mesa, unye ikawula kutivokoshi.
1: Hey, ya mandubo shima katu mikisaya.
3: Savo mamba.
1: Hey, ikata katisaya bendule shanjimba.
0: Inamaliza tasya zote ndani yango.
2: Hey, na yukua na pofu zaidi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Wataye savo mamba, kumi mamba.
2: Nose kulie sabuni yeye kireku hiyo
3: Savo mamba
0: jikako kotiba wane etablisema MV
1: chile kiria vya original
2: kandi ni kalite superior
0: sasa hii Savo mamba ni ipate wapu
1: weta mika isiri mama kioske na mama duka usimu eno
2: sii nasire no mokurwaze maye ni dambiase ne avenichi ngombwe
0: okorida biase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo
2: kajinalu nino muave ningu no hoa mama denize no hoa mama marise
1: okori perusi ukea ya yohowa chitabala na hoa papa chinyo
2: vwa mahike chiro Roma e o candeia e o Stefano, não o papá.